0: Ekaba o nyaka go tseba ka tsa temo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itlwatsa go menwana ka tsona. Sefito e ke lenaneo la Aritzu Shane, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo 12 mosegare. Radio Tef, setiši sa botheletša batho.
1: Dintlhakgolo tsa ditaba go Radio Tef 103.8 FM.
2: Wa rakarabo ke ya leboga motheletsi Madume Shao Thobela. Dintlhakgolo tsa ditaba e re ne dire mo kgatlho wa ANC ka mona province ya Limpopo. Ka tlase ga seledi sa Nomen Mashabane o re o supa ka monwana le go phaela ka thoko ditatofatso tseo di lego gona makaleng a dikgokaganyo tsa leago malebana le dikgogakgogano tseo di lego gona go lebeletswe. Situlo sa mera petishi wa masipala wa selete sa mopani. Masipala wa selete wa makhuruthamanga ka tlase ga selete sa sekukhune ore o ipiletsa go badudi mmogo le borakgwebo ka tlase ga masipala o go tla go tsenela kopano yo e ne epile go ahlatlha melao ya tshumišo ya naga le kgono. Kgoro ya tlhabollo ya ikonomi tikologo le tsa boitekamo na porofenseng ya Limpopo e gare ka go sepetša lesolo la yona ka potlake Game Reserve leo le ne epilego go tlhola šedi go lebeletswe tlhokomelo ya tlhago. Motheletši tše ke dintlhakgolo fela ditaba ka botlalo ka eria go latela. Thobe.
1: Dintlhakgolo tsa ditaba go Radio Tef 103.8 FM.
0: Ekaba o nyaka go tseba ka tsa temo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itlwatsa go menwana ka tsona. Sefito e ke lenaneo la Aritzu Shane, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo 12 mosegare. Radio Tef, setiši sa botheletša batho.
3: O theditše Karabo Mathapo, e rentše tharo ka tatelano.
4: Go
3: Aritzu Shane, tešeng sa rena sa Radio Tef 103.8.

0: ore rena re gona jothe ka Kriste ya re fa go matha e re ke bontshe go nore le bana ba ga borena ba ile gore ba tswela pele ba ngwala re sa busha re sa re mathatse le matlhogonolo mara ba tsebe go nore taba ye e nyaka gotelelo le maikemisetso le ponele pele re tsebe go nore maitshwaro a motho a lota seriti sa gagwe. And then re ke no bontshe ke feleletse ka puku ya Pisalome, Pisalome 103. E re moya waka reta morena o selebaletse dibotse tsionre tsuntsona ga botse botse taba ya go leboga ke sešupo se se botse go leboga modimo a se go lo nyaka tšhelete a se go nyakageng ke o lo bula molomo wa re modimo ke a leboga ge ke e sa phela ke a leboga ge ke e sa ne batswadi ke a leboga ge ke e sa tswela pele ke thotheletša bana ba modimo ka tša bokgwadi ya bo Mateo. And ka baka la gore ge re lebeletše Psalm 124 e re lemoga mogao wa modimo e re mola morena nkabe a sanka a ema le rena Iseraele e rialo mola manaba nke ba re meditše re sa phele se se ra gore ga botsebotse bebele ruta ka taba ya gore re lemoge mogao wa modimo ge re sa phela re ithutelo tše dintšhi mogaši e re ke go leboge sebaka seo mphileng sona ke re thobela a re rapele modimo wa rena ka lebitso la Kriste Jesu wa Nasareta re tswela pele re re mading ya Jesu go na le bophelo modimo a lekile re tswela pele re rapelela bana ba borena ba ba tswelang pele ba ngwala rapelela batho botlhe ka moka ga bona re mading ya Jesu go na le bophelo ka baka la leboletse go tswa lentsung la modimo bukung ya ba Efesu la re apareng ke fa ya phologo lepanta la Thereso maoto a rena e ba phafogela efangedi re tshware tshosa magala a mabedi re re Iseraele ka bologa ilweiwe ka Kriste Jesu wa Nazareth. Amen.
1: Re tloga re leboga go boleša lena mesong e le go.
0: Amen.
1: Le ba kwela magagešo a ya ntantantse tsebe ya gago go khona a madlelo. Ke lena la go shemetsetse shupa pele ga iri ya ba kre pele ga gebetha iri la ya bo lesometho.

0: Dintlhakgolo tse di taba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke leboga wa rakarabo motheletse madume sha o thobela. Dintlhakgolo tse di taba e re ne di re foramo ya go emela badudi ya Forum for South Africa re tlhobaetjwa ke CMO sa metsi seo se le go gona ka tlase ga selete sa sekukune fa o seamago badudi gampe kudu ka tlase ga masepala kwa selegae wa Makhuduthamaga. Mokgatlho wa African National Congress e ntse ka boripara ka mona porofenseng ya Limpopo ka tlase ga selete sa Norman Mashabane o re o phaela ka thoko ditatofatso tseo di le go gona makaleng a dikgokagano tsa leago malebana le gore go na le dikgogakgogano go lebeletswe maemo a bomeara phetiši wa masepala wa selete sa Mopane. Motheletše meara wa masepala wa selegae wa Blueback Maria Thamaga Maabane o abelane semmušo ka mmila wa kilometara e tee fegelwana masome pedi senyane o o sa tswago go agwa ka tlase ga masepala o we tikologong ya Kwaroong. Motheletše tša ka dintlhakgolo fela ditaba ka botlalo ka iri ya go latela thobela.
0: Dintlhakgolo tse di taba go Radio Tab 103.8 FM.
2: Ye, ke a re itsošeng go Radio Tef 103.8 FM, setiši sa botheletša batho. E ka ba o nyaka go tseba ka tša temo, segwera, tša maphelo le diresipi tšeo o ka itlwatswago menwana ka tšona. Sefito e ke lenaneo la Ari Tsusheng, mošupologo go fihla ka labohlano ka iri ya bosenyane go fihla go ya bo12 mosegare. Radio Tef, setiši sa botheletša batho.
3: Ebenezer Jehova, uhambe nathi kwaze kwaba la. Bekuvaliwe. Bathi ngeke sendlule la. Baze bangibhalela lencwadi ukuthi emala ngakho abaliwa ngeke undlule la. But Jehova ezulwini uzokudlulisa.

0: o thelje karabo mathapo irinje tharo ka tatela
1: a ke a ne le nya gore go fele ka nna mara ngeke
0: go a re tsheng tsheng sa rna sa radio chef 103.8.

0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha
1: ke le boga wa rakarabo mothapo motheletse madumeshi a o thobela tabagolo irinye ere mokgatlho wa go emela badudi wa go bitswa Mogalakwena concerned and affected communities ka tlase ga masepala wa selegae wa Mogalakwena o rutlhobaetswa ke tlhotlho yekelela tšhila yeo badudi ka tlase ga masepala oe ba lebaganego le yona. Mokgatlho o re seng se bea maphelo a badudi kotsing kudu mme o ipiletša go mmasepala gore o tsene seemo ka bogare go rarolola tlhotlho yeo modulasetulo wa mokgatlho o Motlatso Selomo o reng le ge mmasepala o leka go ka thibolola methopo yeo e sepetša go kelela tšhila yeo e fela go sana le dikarolo tše dingwe tše di sa amegilego gampe. Motheletše re gatela pele ka tša gore mokgatlho wa African National Congress ANC ka boripana ka mona provinceng ya Limpopo ka tlase ga selete sa Norman Mashabane o re o šupa ka monwana le go phaela ka thoko ditatofatso tšeo di lego gona makaleng a dikgokaganyo tša leago malebana le dikgogakgogano tša go thwalwa ga mmeyara petiši wa mmasepala wa selete sa Mopane. Se ke bjale ka ge mmeyara petiši wa maloba wa mmasepala wa selete se Puleshai a thwetšwe bjale ka molekgotla petiši wa kgoro ya pušo tirišano madule le merero ya magoši pijana mo kgweding ye. Mokgatlho o re maina ao a selaganyago go dikgokaganyo go balwa mmeyara wa maloba wa mmasepala wa selegae wa Greater Giyane mmogo le mmeyara wa mmasepala wa selegae wa Greater Letaba moleledi wa mokgatlho o ka tlase ga selete se Peter Nkobeni o re bjalo ka komiti petiši ba ya go dula fase go sa sa go atlhatlha taba ye mme ba ipiletša gape go badudi go ba fa sebaka pele ba ka phatlhalatša botlhatse bja bofora.

0: Lekgotla la dipoledishano go setišisa go theletša batho. Ka mošupologo, re ahlahla tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba lešeng 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo o dulang gona a etswa a le bogong.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be spenku in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka setlhagisitse bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
0: La boraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke bangwe ba morutiši ke pitso. Fale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo ngwana mo baneng.
0: Molaka la bone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetse ne ba le gore malaria e gona matsatsi a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho gano kwa a tšhabelela ke phišo a rema ke tlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bosego a thuthumela le nako ngwe tlhogo a dikuduga phika tše kwane di bona o tseba gore o dumile ke mennane ke timela bookelong.
0: Motheletši, sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho. O theleditše lekgotla la dipoledišano go Radio TEF
5: 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

0: mokibelo wa di 12 o tla boloka di rapentsa Malisa le fasen la ka kwa Mens ga ile tirelo ya poloko ke iriela ya boshupa momisong pego e tloga pele e tlhatswe ke Malema e le go buti le siba ke ka botlhoko le pego le ba pele ga re letse bjafa ka le hula Ramoshaba monang sem muhu u balula muleji moshate yena o tla bolokwa mokibelo wa di 12 o tla bolokwa dirapeng e tsa Maleka ge le tirelo ya poloko ke iri ya boshupa momisong pego e tlhatswe ke Michael Ramoshaba e le go abuti ya muhu Jeriel Ramoshaba e le go malome ke ka botlhoko le bogolo ba pele fa le ga re letse jaaka le gola Mamaragane Nozibi Jacobeth muhu u ba lula ga di gale ditibe yena o tla bolokwa mokibelo wa di 12 o tla bolokwa dirapeng tsa mabetela ga di gale ge le tirelo e tla thoma metsotso e masome mararo ka morago ga irela ya boshupa misonge pego e tlhatsetse ke Lydia Silas le Mashadi e le go bana ba mogo ke ka botlhoko le bogolo ba pele ga re letse bisa fa ka lefu la Malema dineoledi mogo o ba dula ga makanye yena o tla bolokwa mokibelo o re o lebile go wa di 12 o tla bolokwa dirapeng tsa Malisa lefaseng le la ka kwa Mens ge le tirelo e tla thoma ka area boshupa mo misong pego e tlhatselwa ke Malema e le go buti lesiba ke ka botlhoko bogolo ba pele ga re letse bisa fa ka lehu la Ramoshaba monang sem mohu o ba lula moleletse moshate yena o tla bolokwa mokibelo wo wa di 12 re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tsa Maleka ge le tirelo ya poloko ke iri ya boshupa mo misong pego e tlhatsetswe ke Michael Ramoshaba e le go abuti Jeriel Ramoshaba e le go malome ke ka botlhoko le bogolo ba pele ga re letse bjafa ka lehula Mamaragane Nozibi Jacobeth mohu ba dula ga dikgale titibe yena o tla bolokwa mokibelo wa di 12 re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tsa mabetela ga dikgale ga e le tirelo yona e tla thoma ka iri ya metsotso e masome mararo ka morago ga irila ya boshupa mo misong pego e tlhatsetse ke Lydia Silas le Mashadi e le go bana ba mofu
1: lenaneo le la go mojagang le tlile go wena ka thekgo go tswa go Two Mountains Burial Services. O kwa tshedimoso ka botlalo o ka ba etela addressing ye 69 Kerk Street, Polokwane, goba o ka ba leletša mogala nomorong ye 015-295-9283. Two Mountains, our family serving yours.

0: le le hono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Patricia Leputu, motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke ena Lucky wa ga bopape, a na le ena Mahlodi wa ga malatsi. Mararankodi a bophelo.
1: Tommy!
2: Asenna!
1: Tommy, ke eng khane? Aswana, why o garoga?
2: Yo, lesedi, ke eng ka wena gabotse? O ne komplaka ka pelo mara.
1: What do you mean, mogotsa? Ke re tlile go studisha. Ga no bo sa letela nna moki.
2: No, wa makatsa wena. Ebile o late, yeah?
1: Tommy.
2: O late, Tommy.
1: 5 minutes fela. Ga no kotetseng.
2: Wa tsontse we direng ne? I right. O tamplaka ka pelo. Afatso today ke World Suicide Prevention Day mara.
1: Mogotsi askisi na ibe ke sa re ke dia chomi askisi tle ibile o tswa le kudumele sesane ka mogo o phafogileng ka gona wa garoga o kare maphodisa a nyakana le wena o kare o tsweditse someone se sengwe
2: yo le sedi wa tsore keng ke kare ga something a ke ikwesi sebile o bolela ka maphodisa le tsebo tse dingwe ish o ngopotsa something mfetishe mo mara chomi before re thoma ka ntwe re tletseng mo today
1: ke mpotsi.
2: Ish, wa bona chemi wena kere. Wa kere wena wa bona o jeme, o jeli wa thelela mgotsi. Wa bona mara nna kere tshomi. Nna ke nna khwi.
1: Yeah.
2: Nna ke queen tshomi ntebelele.
1: Ke a bona tshomi mara ke kushisho hore what are you trying to say to me?
2: Like I mean, iriko fed example one. Wa bona di series, ma di series njela cha di cartel, cha basadi. Ba o tswara dithunya, ba o di a chelete tshomi.
1: Okay, wena o swara dithunya o dira tšhelete ga botsebotse o leka go mpotsa goreng phae.
2: No, o bjalo nye kong a ke o sona ke swara dithunya. I'm just saying gore nna ke nyaka tšhelete wa bona. Nna ke dia tšhelete lesedi. But difference ya nna le batho bale kore bona ba tlotsa matsogo a bona ka madi and then nna I don't want that wena. A ke nyaka go heta batho.
1: Oh, kushisha. Mara like wena tšhelete di queen di thunya motholagale o mpotsang ka yena recently ola
2: no motswalaka
1: o re maphodisa wat
2: ke motswalaka
1: gane a se gore wena kwena motho ane o lagale o mpotsang ka yena
2: le sedi ore ngwang accuse no
1: aowa mogotsi
2: wang accuse
1: mogotsi ka mogo o phafaregang ka gona gape o ka re o ketsentšhitse ka gare ga se sengwe a se gore o thomile go phela bophelo bo bongwe bo e le gore bo go diela gore o be phae ola nna ke sa motsebeng
3: Sariki wena Sariki
4: mogadi boaka
3: yo mogadi bo
4: he ke sentseng e bjang
3: o ka re ga mainama ka moka o dopala ka gore mmago ntlhatse wa re mogadi bo ke nna mogadi bo wa go nna wena
4: magala rena ke re ganebile
3: o nyetswe kae
4: ke re
3: gomalome wa ba tseba go tlompitsa mogadi bo wa go nna
4: asham nna mela gona ke sa tseba
3: keng
4: a ke sa tseba mogadi o nyakae ke re gane o thagetse ka gore ngwana gane o tile ka kwa gae ka mokgobo o nyaka ka gona
3: nna
4: ke re mogadi bo wa nroga
3: e re ke go botse ngwana bo mmatsa o tsweletse ka dibeke ebile tse dingwe o motšheletse le ka gare ga ditšhekasana ke re yo nna ngwana bo mma o buile gore ka ba ka re thegofatshe ka re badimo ba gapaka ke a leboga
4: Nambile.
3: A go a feta le matšetse a mararo wa re nakana
4: nakana
3: re yo nna spikere boya mogatša ka boya gae ngwana bo mmašole le go tlhapa a
4: thapaemapele mogadi wa re ke ne nako ene o ya go thokeletša nakana spikere yo bona ba gabo kganya ga botsebotse lentse a bja batho
3: bae ke go botse wena sa reke o ka ra o ntsebe e re ke go botse gore le nna tšeo di diyang ke a di kgona
4: o kgona eng mogaledi go itlile mo o nyaka thuso o hwetse o swabile o ka re ke wena mpia o kutetse mosele gannele o bise mo ko rasitse
3: wena nna o file ngwana bo mmaeng wena
4: mo fileng lerato
3: le la se lerato la gore motho a latlhele boleite a go botse ka mogae gago ye ketemang ka montumpe ke nyaka bashimanyana ba tle ba fishe mo re bone gore ke eng
4: watsa mogaledi mantswanananana oa bolela ata o gomolaanakogotšhabe
3: bele a ke go tšhabe ka ngwana bomma ke bela madi sese ka ngwana bomma ala a se sebanyoni ke phasa
4: eh mogaledi we mo tie speaker ge o dilo mogokelela go bo monyakele mosadi
3: eh mosadi ya geta ka ya bana nna ngwana mma
4: gale ke di bona
3: gore ngwana bo matho ata ise ga ka mogonno ata ise ga ka gona
4: ba modimo
3: tshelti e ba rekela kirki nya ka kwa ga phaka bona sona selon o khamile monna go nyo go khamela ngwana bo mma ke lo mangwana ai man nga ka o thosa strate
5: Mamrobi.
6: Morut.
5: Before letsa da ka mo kirekeng e tanka mo re bolele.
6: Nka no ron tshusha morut.
5: Gape mosadi a merape. Tabe ke e bolela mo. A se eno re nka na pakare gare ga batho ka botsa so ke re ke go nyakela ka mo kholeng. Re kgone go e bolela.
6: Eish. Ke ne bo tsatsa gana.
5: Gape ke re wena mo no no ntshitse na mo re ke morut. Abu.
6: William.
5: Abu. Abu.
6: O direla eng kare?
5: Ke le menemene la mafelelo bjale. Yena William wa gago.
6: E ke gona ke kwa tabatse.
5: Ah,
6: William ya ba le menemene. Le gare le ishana o di mo le fase le tshwana ka tabatse bo Christ.
5: Gape go pula re ke ile go wena kare. Ke ile go not wena man. Ke ira maselepe. Ke rampiele le ithomo go yena. Yale ke a bona re wa ba sa bona selo ka re lotse. Di a bona la re dikhuti.
6: O khutsa eng moruti?
5: O ntse ke phori mathlong moruti wa ga go rekisa dikubatse.
6: Ah! O nanditse?
5: Ah ah. Ke ta thoma maka maka ka ke ya thomela.
6: Eish.
5: Bjale ka round tip. Itam tam tam tam.
6: Awa are ge. Are ke nya ka o di o bona. Ne ge ke sa di sebe ga botsona. Dikubatse ke ntwa mo putama.
5: Kinyit. Wena bona eng?
6: Nka se be ka re ke duko batse.
5: Ah, ke re wa bona bo.
6: A ke re nna. A sa ka ka bona motho a swere. Duko batse.
5: Bela wa bona le kwati le o le bona mo le legolo golo le.
6: Ke a le bona.
5: Ke di drugs batse.
6: Ha ba ne le ke re star sa mena.
5: Wena mamurobi.
6: A sa ka ka bona duko batse a nkere.
5: Wa tsara ka mogwebeng ka gona a ke re mamurobi. E nya ka re bitse board ya ke re. Ke le rule fa se re bona re tabai re address abyang ka gore ge ile so e ka tla ya senya le krekeleng
6: gona a o nya ke re kitima ka tabai e nya ka re ikete e re na le phuthego ka moka ba bagolo gore bona gore ta tswa byang ka tabai
5: ke tla bitsa a board ge ke re ke cha ge re paletse rene ke dapile ke ya mapolisi
6: mapolisa

0: Speaker ke ngaka wena?
1: Aowa, ga ne malome speaker o tswe itse o dula kae?
0: Gwara, aowa, o ra gore nna ke dio ke tlhola ke ga Mmasebanyane ke ye ke mmotse taba jaaka. Aowa.
1: Ka gore ke yena ngaka e tile ore.
0: A gona gore Mmasebanyane e be ngaka e tile mo, a go kgonege. Ba bangwe ba sa thwasa, bangwe ba letse ba bua maabane bosigo, bangwe ei, o wena ke raya gona mo ke yang.
1: Pele ka gore mamogolo o bia se ka re kgwedi eno ene ke yona kgwedi le tshwanye le dire o tlama o nyakana le batho bana ba go thwasa bana ba bantsi
0: ke re ba tlampontšha ba ga phaka mo ke tshwanetseng go ya gona ka kua ke sa nyaka le go go bona le mosadi le bile o thoma le go nkgela majitse
1: yo mamogolo ke gore mara ka mokgone
0: aowa gape motho a ka seno ta a tea speakere o kare speakere o ke ngwana lesea a ya dula le yena ka kua a molao labele ka taola tsela jaga wa taba nagana gore nna ke e thole ke e kgala ka kua aowa nna ke nyaka go bitswa kana kana wena
2: hei wa tseba jeso o bampona mane gore latalang thusa ka mokgwa ke lapile ka ona
3: le nna ke lo ke tswela kua ka re mosadi wa seaparo le walori ya swana gaoanka bakene pelo empe ka lefetsa
2: halleluja
3: ke borelana metseng kolo yaka le yone e tago ja ditshogofatso
2: amen amen awa ditshogofatso tsona e sogofaditswe hei ape re setse re tsene ka kwa kerekeng re bina a re lebala le gore maotlo a lapama wena hei apo o botshe o binela morena
3: a re lebogeng mane a re lebogeng mane ka mokgono o le a re lapedisa ke a dumela
2: ee ao a rena le lena re nyako o bona tsatsi le lengwe le lena le tsena ka monyako wa kereke
3: re tlo bonagala bonagala mang
2: amen
3: modimo tla re fa nako
2: ei nka mororisa o a setse bo re o lekana le ene mane
3: ee
2: ee
3: bjalo o re ngwanenyana
2: ka
3: ore ganyako tswailwa go bona ba gabone
2: a ebile le yankgopotsa le a tsa kedite ke re ke tota ke apa le lena gore ka mokgwa ke ya re ke re ke le ka o mosokasoka gore na a o itukisetse o ya sekhukhune a woman ngwanenyana a ka o gana nnane a nyake ya o ya sekhukhune
3: aowa ngwane o ka re o tsene ke bophelo ba toropo a ba nyake ore a nyake le go ba bona
2: aowa kore a nagatha o lenyana ore nkampane ka ya pogomo ka ka bona bana beso e ka ka bona omma kore ke dio ta gore a nyake o gana nnane ya basadi
3: kore a nagana kua o dula ka mošinyi a nagana gore mo ke methaga se napile gore kua gonanka se
2: ai bana ba rena ba twaetse maphelo a setoropo kore maare ke bona o ka re lena e lekata la dula le yena fase bjale ka motswadi la mmontšha bothokwa bja o tsebana le ba gabo motho o mongwe a ka felele ja a busitse pelo
3: no ke a tshwanelwa maslebe ke santse ke bolelelena
2: kannete
3: ke tla ke pa nako nke ke tle ke mmona
2: ga le nna nka se name ka iniela ke tono fela ke mosokasoka gore mara o yo bona baeno o bothokwa
3: a re thušaneng marena
2: amen e fedile bjalo tshwantšhetšo tšweledi ya rena mararankodi a bophelo ge e le nna Patricia wa ga Leputu Gloria wa ga Maponya Paul le Tšhelele Lucky wa ga Bopape Mahlodi wa ga Malatši re re tla buša re kopana gape ka moso mararankodi a bophelo.
4: Feel the energy. Embrace the music. Sorry. Feel the energy. Embrace the music. Radio TEF 103.8 FM. The station that listens to the people.